Tau talofa lava, ma loli sa ifua manuia. Usi mai loli fa afonga I talofoni o le astofi, aso lua iulai lua afelu espulono, ale lima tolita si PIPME ni Aotearoa. O se tala fia fia tele mo Samoa malana anganuu, na faalia leli ikuka la wiloa o Samoa ya Henry Onesemo, le mawaino le faailonga o le Michelin Star, se fa mauninga leo lo ntali tolunga, yele tulanga mawalunga o ngase senga fa Samoa itutonu o lalangi. O ia o le pule o le fale ainga taunguta o le tala I paneao na aukilani, na ye mawaino leo lua I faailonga o le Michelin Star ni usila ili pole asangofua. Sa o tia le loto Henry Onesemo au sa valiatu e tali sa paia lana faailonga a umia ina ma le mita mita le fua po le tanga vaya Samoa. Onesemo foi le tasi o li ikuka sifulfa I New Zealand fa manuia ina le faailonga taua I le po le asonga fua. Na vi ia le vaenga fa amsino le tumai Onesemo I le faali liwina ma le faonga ina o kuka matau mafa masani e Samoa. Wa paule tau le penisini ma le diesel, wa faailua mai le komisi wa faatau wa inga matakanta faatau I fiti, le faaititi o le tau le sua au ma le kesi o le LPG, mo le masino I ulai. O le diesel na pau I le vaa o le tala sifulu iwa sene, ma le tala lu sifulu iwa sene ya fiti a toa. Mo le penisini o le faaititi o le faa sifulu iwa ilima sifulu sene lita, a o le kalasini o le pau le faa sifulu iwa sene ili telo vaenga le tunuu. O le a faaititi a fo le tau o le kesi. Le faailoa le komisi o le nei faaititi nga, o lo atangia mai e le faalelei o tūlanga tau fi faatawa inga I le laulangi, ina uanga inga I luma talanuanga musimalienga I tau fi le tau I sa etu tutonu. Pe tae o lapta I ape le komisi, e mafailama o na afia le tau o le sua au o na ofte na inga faopufaya maa loo, ma e ono fisu ya I le tau. Pe ata otonga fi maria le maketi o le malusi anga po le global energy market, ile la lolani. Na faali su isu anga fauli tu se male afo pisi nisi Samoa wole mautonu, ona ole faaititi o tekan tifai ngalue ngai pol kalambi o ngalue ngai fafo. Na faali ole komisi faata wa inga mala manuia Samoa, fai mai o fale oloa fale ainga matifali tali maloa o faapia pisi nisi ngosi oloa, olo osilio na afia talwai, ema na omia tomai faapitoa ma tomai tau amata. Le masino februari na tu inatue I Samoa si tapulaa ilifuwa inumero tangata Samoa mafayo na awai polo kalambi wa ngaluenga faavai taimi. Tolu wafe mo New Zealand, tolu wafe mo Australia, malitasi le hafe mo America Samoa. Pentai o tangata fai ngaluenga tuwe fo yatu, otomai na mawa maifafo, tupelafo maifafo, faapea tupetewo tangata fai ngaluenga. Mafayo na fuse osani yutu mao aingo le tunuu, pe afai ay faa mao popule lei polo kalambi mo litoe faa ngaino o latu tumai. O awa onga mo le faa soswa ina utupe, o faa utuanga mo pisi nisi, ma le saa ilia o avanoa fai ngaluenga talo fea ngai. O lo o fai isu isu enga le te fatu wora ili mali usita maaloe li fale mai Waikato, saa faa atali mo leiva itu la eva ai ai e se fua mai. Na taunu uli te maaloe li vasenga o faa lewe labi faa fua sea I pole emergency department ili pole sikumfua, ma na maua mulimuliane wale ilo se mei tutonu o se fale le taua o le fale mai. Na le mafai ita usi mai ntue faa fo ilo naola, fa alia le fatu nsilo le fatu Maori ya Kath Cronin wa fa moe moe le amae ala suanga fa fo mai au le iuma le vayaso. Wa fsili nye su etu sisili po auditor general pe ofse osani moni po le kalame le malo mo mea ai po lanche se tamaiti onga fa atino aya na sini au tu. Ile kolisi po rua lo la tu saunia mea ai lalo le tau sao na imafai ona ausia la tu lava tapula ata hawa. Na faailoa le pule a onga ya Rainy Maxwell, o nei mea aina fuafua faapitoe soa soa niai whanau o loa afia a inga le matiba. Le angata I lea alfa ititio si eleni mo le nei pol kalame, o matua afia le sini au tu o le soa unia o mea ai bevela, ma maa loa loina mo whanau o loa matua mana o mia. Ma le tala faaio, o loa fia ngani faala aptonga ale victim support manifai tionga fo I winga fa sa wa lo afia I sol tu la fon fa le le fa fo se I lo su su e na I ni winga fa sa wa male tau fa fe fe no fanga fa inga renga ina wa uma le fa ta sanga ona fa yesu su enga tu wa inga to ganse fa inga renga le termine fa pe la to nga du le mo mo wa fa I lo la to polenga winga di su manga lo yel fa la tonga no fa mtale se tasu tanga fa inga renga ele o sa nga le mule no fanga di su manga
peitaʻi na tali atu le pule o le victim support ia James McCulloch e lē talia le faalaotoga ia tuuaʻiga le faailoa foʻi le faufautua o tagata afia po o victims advisor faamatalaga tagata faigaluega ua faapopoleina ai o ia o le maliega faaliloilo po nds i le vale au faigaluega ma le faalā potopotoga tamoa o telefona o lenei aso manuia telelau tapuaʻiga soifua

0: Toto sports toto tonga I talo talo nga le ni foi vango le fiafi ya le sino mai mo ma le tapo in ma o lungo le tatu tunu ya le ua to iva minute ona talo le July valu ya be no vailo ile ni foi ya fiafi ya ua ma ufo isi ala ola le lei ma ufo se ma futanga ma le stasi uso ya ilunga fo io talo nga me se taleni ma le malofa le tua ya le sunga ya mau ya utele sa e fa lupenga ma ngele ya sa usi teimi ona tu atu leo le avanoa e faa lo fo I lona jamali anga ya mese fo I hafio anga o lo utahapu tapo I maifanua ma ulunga le nei fiafi o le manatu lava e faa lau I loa nisi o taleni ma anga vaa o lo I alo matama faa na ule tatu tunu a mese lava le taleni o le lakapi li talona nene o le lakapi o le sunga ya sae Oya ole champini ole so nga champini lesa fa mai alvayaso ne jetne ile kalapula kapi wo ja uwa de the whole rugby in Malaysia ngi ke was se se ngol au la kapi ile le ya da to wa nga ipe ya le sunga ya sa ole sa ta alu in Malaysia e fa ilu fo I lono tamali anga fa la wilo no suafa ya mi se fo I nu ya olo o papa awai na yono tua a mi se le ahinga ne fa fion fa se ele Leon Dadu Porkalame, if I tell Fatu Malangang Fano Loi, Lausunga, Malo, so for my wheels.
1: Malole, so for Malangi, my Lausunga, Tatar Portalame, never ingot of Yafi, five time will need a Roman, never know. Yeah, I only have a Talafat for him from Fonga, the point Mr. Tatu, what to know, never ingot of Yafi, yeah. A more mono for Talafatu, by more was Tatu, what to know. Me lava yon tupu yon ee, ya isunga fo I au au na ngalue lea tua iso sifata faita ulanga. Ma alore ngalue, ma alore fa malusi ya wale ya tua malo nifina ngalu. Ya, ma alore saifu ya lausunga tato.
0: Ya, lange mama I lausunga sae, ya amese fo ile, se emeri ni ifia fi. Ole ase memo mua, ya, fatalo fatu toi taliu mai fo ifanua, isi o tatu otunu iau te rone. Le ale tulanga na ile tau I Malaysia. O le wae tau nuu mai o le matua maru luu au kakou mele wae ai.
1: Ia, faftai mo fafsili la sunga. Ma nga ia kau kakou. O le wae maua singa maru e. A kau koma le vela ia o watu nuu la. Ia, ele ese tau maru luu na o le timu ama le munga la. Ia, e fai asi ve vela o le atu nuu. Tai bela vota tau samu.
0: Malu, ma nei faftai. Sa e, ia, nei te ua... Fate ia foi ya ya to ile uso ya vaane foi ile ne fiafi ya male sila mai mo al tatu tunu ya mese foi la uto tu on lo fatino ya sai to tunu foi tatu tunu ne au kilani ya tatu tu foi ni so tatu au la kapi ya le foi mo le ava no malanga to Malaysia ai le yo olan tatu la no nga Malaysia ya le we fa la wi lo ya lo tamali anga ya mese foi nu mala la fanga sa mo ya a o O ana fe fo ina malanga isi mai masa moa se iho mai nei au kilani New Zealand leo tatu tata tala noa.
1: Ya, faf taima faf sili, tata o nefi afi. Ya, unmemo mua yo lau noa ya o mau yau tele. Sa e falpenga ma ngele, ma le afio anga o iwa, ma sa fune sa wat. O le, tau sanga mua mua na u, wadu se mem sa moa, luaf si sumatas, sa nga ia tuai Malaysia, ya. Luaf sumatasi, luaf sumalvalu sa utautua e fo'i lakapi Malaysia. Ia ma ve fo'i ma tamata alo e fapea naona ave fu'a ili atunu o Malaysia. Ile tausanga e luafe su fa, su lima, su ono, su fitu valu. Ia ona mai alea wanga e atu I Europa. Ia sa fapea naona famanuina fo'i kalapu I Europa, I Spain. Ia fapea fo'i a Siamani. Ya mai sia tunu sa va pena ona fa mo ngai nai tali la kapi ya anga mai le nei le lo afe lo lua pena ona tali mai nei ni sila ya sa va vai fo ya le fa wa winner talent ya wa ya fo le swing o le soifuanga ya wa fa ainga ya pesa tiro lo tulang o fa ya onga ni ni shila sa u fa pero ya ola fa nga lo le vanua le e fa nga I lo ya fa I longa fa ya onga sa fa pe na una uta wina I fo ya fi nga I ma karapu sa ye la tu ni tu no ni shila ya sa u matala I stama ki sa o ta alo le kalapo stama ti luafe luafe lua lua ya o me I mai o ta u le luafe lua tolu lua fa ya ve lua uma fa ya ongo le au o ta u luafe lua fa luafe lua lima ya o le fai unga luafe lua lima tau samante ne ya nto ya ngai atua I Malaysia ina ua bau fo I deva noa atua e fau wawina I fo tane ya sa ya le mafau fau ere atua I fo I tulanga ta alu ona ua matua ya ae femelitala vo ile is just a number o le auto I fau ngaina ere atua se I fua ne time ya ya e o ta tonua se ya vanua fo I e fai ma ma vanua e Fa inu tau inisi o alum fa na uta tau tunu olo va pena uta alu tunu New Zealand Samoa ina ia fa pena ona fa unga tau uta len di mele tua ya tu se tali tu di
0: mana ia le tu langa le wa itali tala fo I lau fa inga malanga fa a tau le le a fo I mai le tio tatu tunu mal fin finau ia wan ia va noa mo le tau longa lava lakpi o le la ema nino alfa afonga le tunu pia wa tele lava lau tau tua I so se vaenga le fo I sa malanga mai fo I mata aloi tono au kilani ya fa ya onga fo I tono au kilani le asa u sila sila le ala I te Malaysia ne sa e fatua e to e sia mai ne Malaysia so inga sampini le fa atino se e fa ailo lava le ka lapula ka pile a Malaysia ke musu e ka ule ngonge ke ua usi se ya ole ale le ka lapula ka pi ole fo te vava ayetu ole fo I e nisi fo I o tula toa ole manu sa mo sa o tuta alo fo I ile nai tulang
1: sa o le lau sa nuanga tautau ne o sias ya o le kalapu lea o se tasi fo o kalapu mawalunga I tonu o Malaysia kalapu lea toho rugby ya e ma losi le lango lango ale Prince o lo fa pe nauna o Malaysia o le tamusanga le no uto ya lui o le state tournament ya o e fa ingoa la tamusanga o le King's Cup if I know the Akum's Cup, yeah, or the King's Cup, yeah, Lango Lango Ala, the Tupu, or the States, Ilana Au, or the Masaro, the Matangale, or
0: the Aula, the Tupu, the Aloy. Later,
1: it's a Fuma State Matupu.
0: Oh,
1: yeah, our Ila in the Mesa Uta Aloy, yeah. If I see my Lucia Long Lango, the Prince live, I yell the state there, yeah, on behalf of now to the Tatron, on fire on Lato Ocea to Langal and Mato Ocean, it's a song, yeah, it's all to sang a shop.
0: Or simply,
1: love is full net. Sa malolo al faino.
0: Oh.
1: Ole luafe luafa malolo al faino. Ya tau sanga nente ana ua luai mato malolo al faino. Ya tau sanga lani. Ya le ua fa manu ya ina.
0: O tau lo malau al fa mwe mwe.
1: Ya.
0: Leiro. Ma na ya, ole suenga sempini lea sa maita watu fuit vaya sun teni. Sa maita matai fuit. O ngari kai kai ya. O ngati sa no mai ne yo la ngai fa fa ya onga ya au tele sin watu ya va de fo yo le uso ya mamaluma so fa fa la ino lo tapoi ya tele sin lo tona ma wala ma no si ya le fo wa ma wa na to lua la o lua sa mo ya sa ta alo le au le Malaysia
1: ya sa o le la sa no nga to to ne fe o le le uso le ya Tim Nanai Williams ya ele ta u fa I lo ina ya to man man man sa mo sa ta u tua vo ni si le te lo kalapu ya ma na ya le experience sa fa pe na na mo ta mo sanga le ina u fa yo ma tu ta al fa ta si ma le ma si ya uso ya sa te le no sa o ma tu wa ta no fo yo le Ole ala le na matu momo le tu lang momo tu sangal ni. Ole te le ole experience wape na ona fa so I tamati o matu fe ngai matu sanga. Ya ole tu vo I malus.
0: Ya
1: ya I kai kai fa maro ole ya. Ni fa maro.
0: Ya. Ai sa ole tu fisili tu fo I le so ya tim mo wo lonto sanga. Ma masalo fo I wa ya on sini o tamatu ai o tatu manu samo ya ele o mai lo fo I po a fo fonga le world cup a mo tau sanga fo wa lo fi ni o tatu manu samo fo I le fa inga malanga le nei vai tau ya ai mo tapen penanga on to ye Malaysia ya lau sunga sa ai le asa u sila sila Malaysia ya ile fi na wa Malaysia ile developing or talunga a mi se yo le sa ai tau samo ya to ye ye New Zealand wa ele tau fa mtala New Zealand ya na vote si fi o yo fa ya onga e mai lima ka usanga yo o nge a wo course full kanga ka la fa a wa wa developing or talunga le asa u sila sila wa eta ano ifa fo wa eta talo wa eta ano sio tatu tu ya le si singa ya to
1: e o yesi se singa ya cha paule tu langa le te mai tau ya tu uya e tele le sponsor
0: Oh, tell you, let me tell
1: you. Eh, ya unga, ilele la tu pokalami o run ya unga, o la tu pokalami fu. E mai ya ilele tit. Ai ote loa ole tu langa lo fa pe na una le ya ole la tu tama fai ilunga tama sanga tele ya ole le la vola ko expose en fai una o atu ya professional players i o tama fai ati na ela ka pi ya ote tatong ole u amatante tilo ya kalap te tele ya ina yam fai una saunia ni platform awa ya le professional rugby to tono la tono o Malaysia. Awa o le mea tau tupe a ya. Ero o yesia fa inga e me fai una la tau fatino ina I mea tau tupe. A o le platform ya po se system fo ile e me fai una la tau fa unga ina taipe o tatou ni niusila. Ya o tau tono o tau langana e tau namana o mea tanga tau a lavare la tau tomai. Ina e me fai una la tau atu male system fo e introduce to tono o Malaysia ina e me fai una ti ya e kalapu ma produce ya e kena music o kongo o Malaysia e foka sa ya ya players il pukala me lakpi
0: Mano, mano, if I've day money la, olela mai tau, ele ngata la, ola usunga, ya ole sunga ya Tim Nanai Williams, ya manisi fo yo la tu Pacifica, ele ngata o Samoa, fiti, ole de, da wafo I tele fiti olo ya I Malaysia.
1: Ola tunu ule o fiti alma to I tele o tamata aru. Ya, atonu se luk ivo ile tamata aru, so tatu o tunu u olo fape na, ona I tane. Ole, ole taimini, mkwa tele o faiko, pauale tulanga ya famauni tamtar ya la maua fiti ava noa ya o au uma yang mako yer kam sanga ya e kai ko lima fiki ko ngol au kas o longa wingon mako ke le ole vango en fayona au si e allo ma tam fa no se tatu tu ya tu langa ya ina ifa ngale ta leni a tu no se fa to ole en fayona a matai yo ma watu ai kon karakter tel
0: ma lo va fdai ya ole fo e sila mai moa ya wa uso mtu fafine a tupulanga tala vong a via fo ile malu I fo ile mole sile sila a wa a fai mo fai sai a vai ane ya mamalu e mo fai foi so se tupulanga sa moa lo fa funga mai a mi se si dado tu no sa moa wa e pe o tele ale a o le fo ite sile fia ya va hanga o o tau tu ita tu la ka pisa moa a vai ane fo ile tau ati na ino le talunga ya o ava no tatala pe ona e fina fina wai fo I o le la ua sa o tau siampini ne o tau si ile le I por siampini fo I lai tu langi ya I tu tau a tamu sanga fa li tu malo a po le NPC pe ona e sau noai o le la li si la sanga mo lau tau mwhinga I le atu no o le Malaysia
1: of time of facility atono se facilita u avoide ya ta tala toi fu ya se por kalame u vape non fata tia u ya ya u ya mesi fu ya la inga ya e telera vano en fa uno u toi fu I Malaysia e fa u ule ngalu nga fa fa ya onga ya atono ole olvala u inga la vale ale atu ai ya tia ya olo o ya ipo kala mi atkara pu em fa ye na o fo ya tu tu sa fo e ya inga ru en olo fa pe na una tam fa kala pu e fa nga le tu to wa mara nga fa olo ya cha ina ya ma fa una o si e me le si el tu la nga le pe on ta fa so e se te mi sola o le professional system inga ma fa una ko fu mai ka ma ka alo le system le ya o se va no le fo imo o le mfa yo ta alu
0: ya
1: ya are u ye male
0: fa wa wi moi
1: se me mfa yo na fa wa wa le ta le ni mala nga va
0: o le la un te va vai tu wa ma sang ni la ku ta o to la la ka pi wa le fa to mai am la pi la sa u si si le ya Malaysia le ha se pe ka mo fi me o fa le ka va le pensini lasa u ta walunga ile ta fa so le ni ve vila sa usile sile ile to no le neo Malaysia
1: ol makua se fo ale mata mo fiola to no ole wing all of them talanga e tele me e ma fa yon ausia au ya ile to no le Malaysia ya awa to tell to no tele ta mata alo ni se ase ano fui five star hotels ya tulanga mo fa pena tulanga se ase on ta tu fatino ni ni ni sila au le tunu ulea ia au na masi I au e ta alo maisi au ia e matua I te lea alfa manu yanga voi le me de masa ino ta vaai ia uka alakua olo fai ole maua lulunga o fali ia au mea e se a se au na tatou maua maisi tuputupu wae fo ia I tonu sa tatou atunu u sa mua ia pe ole ala lea ua e langonu nai fo ia le langonu na fafta ina tua o na ole faunga ina ole au au na fata ua ia a tonu lo ia nisi o alo tatou atunu u fafungfunga nefi ia fa so ta imoi
2: ko inga no va en pasa e ko inga no va en pasa ya merecia e oi ya o te lo ele te failo le foi mai mo ya disi fo la uso li united brothers ya o tau ya manisio kala pusa o tau ta anu sa lo la o ma ko mo mo o ka mai e ko ko fia maua o e se kai mi vambe ya wale anga ya tu wa o le me moni Tele li tamarta alo I tonu au kilani Manusila Fau maso loi li lakapi Ia a o avanua ni Sea Ia na o nai uso fo I alo mawale avanua E to tele a e vala aulia A e ti iti a e filfilia Iyo e Ia le au tapua Ia le nefi afi Ia A e le ita walunga le ta Ia fata talanoanga Mase atu e loa e fa ailo nisi fo Yo fa angatama Ol fa ingo le neva yaso O te fia o atu langa lea ona ele fou le taleni tu tonu si o to wainga tu lou le fafunga.
1: Yeah.
2: O le fo'i maua yala ya si uso matua fo'i, tasi fo'i o uso fo'i le talonga la kapi, ya ema si fo'i. Ya si uto fine. Masalo si uto fine ya fa'asa o mai ya u ne te uo si seed wainga le. O si uto fine on the first fee meo na au tu tonu al Pacifica me te ula voli.
1: Ya, yeah. O ten tonu, ya.
2: Se e fa ilo le suafa a toa le masalo e tam fai tatu po kalambi si temio iluma ya ma o se feilo inga ma si o tua fine e fa ilo le tam tua fo ya si o tua fine a me se fo si o uso ma tua
1: ya fa fitai to mulewa noa ya ole uso ma tua o tatu nue tau le fa ilo fo ile uso no le tau tua si o tatu o tunu e lan man sa moa
2: nido
1: Ia, yeah, e sa fapena, ona mōle wanoa e masi I atua I Malaysia. O tatonu ole matanga ola na whainga malanga I Malaysia, ma maua I wanoa e no fwoi fwoi Malaysia, ma avea mwhaia onga I Malaysia. Sa avea fwoi mwhaia onga le autele a Malaysia I taito fitu. Ia, o tatonu ole malanga lea maalisi sa awa I atua I le tamisanga la kapi taito sifudu. Le tele na o I awa ni usila. Sa sempini la to yo te tono isa ma welo na vanua ma piki e kalapu I Malaysia ya ma nofu I lava se yo me lava time ni ya la la lo fa wa wina pela na taleni lo fa ya onga se international school ya ma avia yo se fa ya onga I tono le I me kalo kapi me ta talonga I tono Malaysia ya ole to fini ya to fila wa vi ya o se tasi fo I o tama I tai laufali I tono so tatu o tunu ia o te masalo o se laufali tama I tai mua mua li tono so tatu o tunu usawa pena una ausia I antu langa fo I Oceania en faiona ia fatauta ia ta longa Oceania ia matunu o Pasifika ia o se o tatonu ia o taleni lavo o tonu le ainga o lo fapena ona sa fapena ona amata e tama ia e mese fui tua a o tama ia le ua nango mau mai tia sa le fau langa tama le ainga ia o le ua fau au ina I matot whanau
2: ma lo fafitai ta ua vahenga e anu ta ua vahenga lea langa ye le mwanga ngana fo ile le masani it takes a village ole nu a to se o tangata to tele e afu ayo na mafuli maunga me fa yona au sia ye matati ya pe fo yona a se e mai ole so tasi ala u sili le fi lu e lo so a le ta ulunga ta por kalame a fa ita yao fa pe mai Malaysia lua option mo e ta alo pe fa yaunga Feo me ye lua e te vidvili Ta alo pe faya onga
1: Ya, ole tari fai ngofi Ole mea te lel tupi My ally, actually, I'm too petal. I am talo.
2: Yeah, man, five time, my love, five day, do a little society. Yeah, just a quick madam of Tanga and AFF. If I love hang a neat hour. Yeah, no, Mato, two in Malo fear, one far from a tapo el tato to know. For I love hang a tamma farman young a little, your one loma tamma fan now, Taua. In a yo tato, hanging nearly four on Manu Malo, what name umma? Nano tato to pisai. I'll be in high for ille tua, no le holy talini, ya messy for the malofa. Le for failo le, le so ya sae, o se lui for imo, se tamma, ma se teni talavosa moa, am fire sa, am five for your way. Monia, ille fi, nonga lo fire nay. Bekele hawa of ululi. Betele haule ufululi ala wate lelo sao li tatu talunga awa na una umato tele ole ufululi ahe ngalu haile vahenga tawo lalu fa ya onga ya ole developing o tatu walu matamafana utele ele sao ya mese foi leo malanga nasunga ya sae fai mo tatu sui melesia ya tatalo ya mawa le pel malosi ya mese foi ifa manuyanga mava no tatala ile langi ya wa ya le malanga tu foi tau san foi si i malaysia e monisio fa manuyanga ya la fatu de ava no ya lo sunga sai ya moni alo fa anga moli moli ya le ifa i weda por kalambe de nefia
1: ya malole sauno neva ngora fia fi to ya fa fa tai fui malava no ne fia fiua e fa lau mai i nei mi faiona fa se ta fa ta ta no me tu sai fui ma por kalame ya me se fui tu langu mi faiona ausi e fa na fa ta va ya ve ne va no e mole tu e lo fa anga ya me se fui se fa fa tai i le tapua inga na yo tatu wa inga sila mai moa mai fui se tatu watu nu fa fa tai tele ya olo atu tu talo wa fa pena ona i uiman manuia mea umma fa fa tai tele ono olo atu fa marusi au i le va yaso ma le va yaso mi sila va inai matua pena ona tu ilmu panga wa ya fa iwa matiute olo fa pena ona fia ngai ya alo matam fa na wo su tatu watu nu ui so se tu ol nila lang ya mbole tu fo lianga ngol fa fa tai tele sunga i fa fia ngai nga no fa pena una tu pel foi tau tai ma tau tu ole tu e so se fatta fa tau langa la o tu talo ya ole ala leo manuia fa pena una mo e ma tau fa nau e tau tu ai foi so tatu o tunu ya ma la wi lo ai foi so tatu o tunu i la tunu ya ai no fa ngia le tu a mo ole la unga i la sunga ya mo fo i fa manuia nga a wale fia ngai ma wala wina tonu so i la auto ofisa fasala lau i fa pena ona a vela auto ofisa fasala lau i fa ma fa manu yanga i tupu langa la lova se tu atu tunu i ala i por kala me fa pena ona i fa so i fia fi ma fia fi ya tau tai mai yesu amen
2: ma lo fa ftai helena e fa fonga anga le tatu tunu o le sunga ya sai fa lu penga wa fo le tatu fa so e lungo le to sport le ni vaingo le fiafi wa la usila mai mo mo le nga fa ftai ma to fa ilo ya nisi o ta lunga le ni fiafi sa e mama nuo le o te ma wa o le ni minute a o le tau tongo le tatu tamu sanga le in around ne time ne fiafi ya me se fo fa nga so lunga le weekend le nei o le fiafi ya down full le fiafi la ta alo e Penrith Panthers ma le Rabbitohs feo au ia malo sae.
1: Ole au e au lofali. Ole au
2: lofali. Oke lola. Ya, lea sa usi sila. Panthers male Rabbitohs. Feo la wali ia te sirifia.
1: Tau na fina au talonga. Ai, tau wano au e au e tele an au tapua i. Tau.
2: Ia, o ai le ke.
1: Ia, o kame ke ol pusi uli uli.
2: Ya, manu malo Panthers. Ta se e mai talonga lea sto nai. St. George la Dragons male West Tigers. Afali tu lai fitu lea fiafi. Tigers, Poly Dragons.
1: Tigers.
2: Ileo ese coming Samoa. Ileo ese coming Samoa, coming Samoa wale lei. Se atu talonga luna lua la stonai o Knulla Sharks male Brisbane Broncos. Sharks, Poly Broncos.
1: I gotta go with the Broncos.
2: The Broncos, ya langa lenga kofola wali e champingi pe o ko lenga ko champingi a. A kala ngol champingi champingi e pa lengi tano a ya. Se atu talungo le sa aso limo you lai. Parramatta Eels, Manly Sea Eagles, ile fale afiafi. Parramatta po Manly.
1: That's a tough one, eh?
2: I
1: gotta go with the Eels,
2: yeah. Yeah, I shall Eels.
1: No sunga top 10 to sabo.
2: Is that o?
0: Tawa. Si ya le si sabo, le si sabo. Ah. Si a tuta longa le via fi le so sa o no le via fi Newcastle Knights Mallet Dolphins. Newcastle por Dolphins no sunga fa ya onga.
1: Surely. This is a tough one.
2: Oh, I want the best. Dolphins. Mantua. Mantua la lo sunga sa. Eleuta alula wali e fit fidi la fili le state of origin.
1: Oh. E. Ba wala kat.
2: Ya ola
1: Dolphin.
2: Ya malo baftai. Ole ya lena o le tawulunga na ta longa masalo le bail ta ton New Zealand Warriors vessel le nei. La so si sila le lo New Zealand Warriors le alu gako.
1: Kom kokia. Kom kokia. La Russia, Russia ia ni tsa.
2: Ye ke wa vave vave ska kala.
1: Eh, Russia ia re tom fainga nga yusu.
2: Malo, malo vaftai. Ya, dina, sirfia tatu tunu. Ya wa fu ya tatu ta longa la ka biliki fa ungo le neva yaso. O le wa u tauli maina le lisho tatu o biliki. Ya wa fu ta longa le mafalani. O te lofu na wa sirfia le la u fa lo lisho o biliki. Na se atu le shunga ya sa pole hasa nga score. Pole hasa nga score ta longa le. Ta longa mo mo mo toteli. Why Morsid Fiatu Telenisio Tato of Home. Prop number one, the Sungaya Ethan de Groot. Hooker number two, Cody Taylor. Fletcher Newell. Prop number three, Looker number five, Josh Lord. Looker number lima, Sam Derry. Ole Lucy number one, Limono, number one, Peter Lakai. Ole Tato Flanker, le was set in my number fitule amataile asoto nai. Ole Sungaya Luke Jacobson. Ole number valu set in my Sungar Capitani Ari Savea. Number Eva. Cam Roygaard. Numbers Fulu of Ruben Lab. Oletato Wingi Sumatasi, none other, Le Sungaya Caleb Clark. Se Fulu Malelua, midfield, Jody Barrett, midfield center, Quinn Tupaya. Oletato Wingi Sumalefa, Le Sungaya Will Jordan. Se Fulu Malelima, Damian McKenzie. Oletato Ofaleo Leo, Se Malesungaya Safo Aumua, Xavier Numai, Numia, Tyra Lomax, Patrick Dubolotu, Wallace Sititi, Cortez Tatima, Malesungaya Billy Brockta, ya mse foi ya le sunga ya fehi feinga nofo lea ua lana talo mo mo pe afai e maua se avano lo te vai tu lisilo lo peleki ya lo sunga sa na so si si le au folo per kilo fifin de tosa
1: okay okay karkon o se avano le leia le tama fuia le lo peleks tu tsa tsono se o se feeling on fai fa tsa feeling on
2: Eh,
1: sungai faya onga ya mesti faham selektor seru pelik. Ifuan ile performance oleh super rugby lo mai atu. Ayah wayo tele tio le ile selection. Itu tele ala wali ile ya utatunu ya. I have to trust lewa select ile wali ile best of the best representing of ia New Zealand itu sang.
2: I miss ya ile tuita liu mai to inna to inna.
1: Miss ya lo to sao le dia sabe ya.
2: The man is back. O koe fomi marko ingan malai. Ia, I'm Michelle. What for email? I deserve. I only outfit filia. Only panel lensa la

0: Le matua o feiwa le na tau mai, yo yeah. Masters, mm. E mau ele tū langa lona iwa. Yo, o le teimi nei yo, la, o le lavasa ili le matau au au nanga i tū langa fa fō mai, po o le fō mai o le tō fā menino.
1: Mana ia.
0: Ya, ele lope tō i lima tau sanga o e fa atino ai, le nei vaenga. Ya o mato aonga e sefulu tasi la la o lo yai I Aotearoa ya a mata mai whangarei ya fa solo I Aokilani keri keri roa o Rotorua ma Gisborne ya e fa solo I le motu o saute ya I Nelson Christchurch ma Tanitini
1: Matangofi o le tau fa longwa le o au ile le matangofi o le vaenga le tinga lue ai as lead pacific advisor o lo fa peona tau tele lanta mali pasifika o fa peona na o to va atu ma o au inai na le terito
0: yeah it's o tele wa aonga I nei mai o Manawila to tau mo whainga.
1: Mm.
0: O se au au nanga lea sa ole vaenga lea na bese specialist area o le early childhood lawa lea o po ole aonga amata.
1: Aonga amata, Lea to au aela usa ili le ue lungo le website. Moi la to o lo fa funga mai. Ia
0: o lo le ua lungo le website.
1: Le ua yele le ua umawa le website o te rito mai oha. Early Childhood New Zealand. Tanga luenga fa pea ona nafa. Ia ma fa ilonga la fa pitoa. Mua unga amata. Moi la to ia la u fa funga mai ta fa tanoanga. E mei fa funga mai. E yele to skosipi. E vayana ino fumal falem fa imela ua onga. Ia so soani mo a inga matulanga fa pena. A walo manau mia fa ya onga a doctor.
0: Yeah, moni lava ai mai sele tu langa lea le aonga a mata. Wa ole aonga a mata e ta ua lava o a peo aonga a mata ia pe aonga fa sa moa ia I nei New Zealand o I e fa failene ina ai le ngangana sa moa. Ia o se e le o to tele ni fai aonga Pacifica wo lese tala. I le tu langa lea wa a mai o na failou tikavi. E te tau la ona e resitala e a vea oi ma whai a onga. Ia, e ei la ne whai numera fo I lea e le o e te tau ona lulunga le numera o whai a onga Pacifica o lesitala teimi nei. Ai mai se la I le tūlanga le o le a onga amata.
1: O leo te mai tau atu e ei le tau pathway degree, diploma, moi la to wele ia se undergraduate degree. E mafai o na fsoswani le course lea ina ia oa I le degree. Solo ia I umala fsoswani I tonu I, ia afia maua. O le te rito mai oha, TIE, ia o le si upu o le rito a ETO, ro ETO, ia male mai oha, MAI, mo AIO, H.A. Mai oha. Ia, moi la tau o loo wha peon wha funga mai. Ia, silsila iai. Lea esere mana I ole vahenga lea, lea iai. O fia la tau sanga o enga lue ai. Ia wa lea mai tau atu. E lea ngata oe o le lead advisor, o le researcher, I o le lead supporter. Vahenga umai. O wina ra oe lea e ngafa ma le fatu wina o au au nanga tau Pasifika.
0: Ia, yeah, o se tau mo whainga fo e.
1: Mā lō, lava.
0: Le nei au auna.
1: Ia, yeah, mā lō, whaftai. E se re matango fie lo o maua mai ai. Nisi o so tanga, a wā fo I re mamalu o whafunga mai. Mā lō, whaftai, le ala o mai ale vaenga pe o na suesu enga na whingina wai. Ia, yeah, le fionga le matu o whaiva. E tato mā lō, ne a fiafita mo mai la I re vaenga le o se tasi o lo tā ua pe po whainga luenga. Sa enga lue, I Samoa. O lea tau sanga lena e nga lua ele ofisa ole pale mia e se ana to sina I lo loto as a New Zealand born and raised Samoan ia alena e alu tere tau sanga e mai tau watu pepe o famu talanga ele ngata na e fanga luenga ele ofisa ole pale mia male kapeneta ofisa o famasinonga a mese foi ole afion ole ofisi ole afion ale au malo or malo. How did you get there? Fafena. Yeah, ni matango fiole. Wa wala na e wia.
0: Yeah, fafetai ole nei avano matango fia sa au mawaina o te whainga luenga Samoa. Ia, yeah, o sa aveo mata upu Pasifika. Ia, yeah, e teimi sa ana o avea nei mata upu. E to o te le pea tala noma i si tupulanga i tutolo ni university. Yeah,
1: Aukilani, ia. Yeah.
0: I Aukilani. E to o te le whapea mai po o leale o ngā o mata upu le Pasifika. Sa iailo naunau te inga a o avea nei mata upu o lea o tautua ina i te tonu o na o vaenga ia wha Pasifika. Sa iai foile naunau te inga ia mau se avanoa te whainga luenga i Samoa. Ia mo se tausanga i tasi po se teimi. Ia peona tātala noa i tua atuia sa o ngalue whātasi ma tamasai lau.
1: Ia, yeah,
0: mani. Sa o avea malona research assistant i le teimi lea. Ia, yeah, peo i nā mawai nā whailo mai ate au e iei le avanoa i Samoa e ma whai o nā whainga luenga sa tasi i le ofisa le au malo le malo.
1: Hādi.
0: Ia, ma sa iei le nā le tō whā i le au malo le malo le afionga le tui atua, tui atua te pōtama se sefi. Awa e silafia Samoa o se tangata lawi law, yeah, ma
1: ona tusi
0: tu singa, ma ona tusi,
1: yeah,
0: sa yai fo ile manatu e ngalului fa tasi ma se tasi alo, yeah, na fa nau mai nei, se ngalului fa tasi ona tusi enga, ai mai se fo I tusi tu singa, yeah, o se ngaluenga ile fa I tai to tasi wa o le toia ina telefoni ona telefoni fiso ta inga ma fōma I ma polo fisa ma pā anga I university e ngā lue whātasi tūnanga ia I ona suisu inga. O te whaketaile atu mo le nei avanoa
1: wa
0: peo I nā wa eo I nā o whānau I nei. Ia, o te musa fō e teimene a ta ua o se tangata na whānau mai nei. Wai, e se lo o mālama lama teimene a ta o le New Zealand born a ua ua holo Samoa.
1: Mani.
0: Ia, sa whainga lewenga fō I lo o somatua I Samoa. Ia, o se avanoa fō I lea e toi fō I lauwhanua ma ele ele na whānau wai o mātua. Ia, e... E ai fo I se sau po se tau mo whainga I a mālama lama I le, you know, I tō maanga wha Samoa, I le ngāti leo le, I le ngaluenga ma I whai te tono le mālo o Samoa.
1: Mālo?
0: Yeah.
1: Yeah, carry on.
0: Oh, yeah, sa, ma, whawhitai le tua sa o māfuta ma le, male afionga le tui atua. Ia, male masi ofo o filia. Ia, peo la ua ia na vea ele whaata mā, male whaati nā. Ia, ma whana lawa le mafutanga. E ofo I tūlanga ia sa o ia I ona tusi tusinga. Ia, e ofo I teimi pea whai ona māle lenga. Ia, te whaalongo I upo I a whaonga, e mai se fo I ona tusi tusinga,
1: Yeah.
0: Wa, peo I na iaile nauna te inga, yeah, ma na whautua mai, fo I le toia ina ia te au. Pei sa iailo longona, ele tele lo wha sa mua, whai mai, whautua mai toia ina, awa te pole, e wawe ona pue. Yeah, e tau ma whai ai pia. Peo I a mata mai, sa iaile nau I a o Ia o tau ma whai ai pia I lo ngā ngana, I le tau tāla. Ia, ma le whao ngā I le aso, ma le aso.
1: E mu iau, E maua lea avanoa, maua le tumai, maua fiso ta inga, ama sa moa na nga lue fo e wau tal tonu a wia wefa pena fo ya tia e fia e tupua el sa moa se tulou e mana o ile avanoa e au au nai matau tua ila tunu a ia o leana e fisa usanga sa nga lue sa moa
0: ta au mata ile fai unga le lua fe male fitu ia le lua fes folu tolu to iti ti lima tau sanga sa o whainga luenga i Samoa.
1: Rano, le asa o sila sila iai, i walena latu nei as a working person, a wai latu e whainga luenga, matulanga whapena, sila sila i whainga anuu, ia ma whai, ma maftangala ia o le vā, a vā nofu ai, matulanga whapena, a le la wai fwoi mai, wai le mana o ta uo o sa e whanau New Zealand, a wa o matua longa na e langona le mea o le whasino manga.
0: O te whawhetai le teimi sa o nofo i Samoa. Wa peion lena tātala noa o se whale a onga le leimo a o i le wai teimi le alo o langa. Wa sa umalo o a onga le university. E ese le o langa nei Aotearoa, e ese fo ile o langa i Samoa. Ia, e wina o mala malama i tūma anga i Samoa i lo tupu tupu ai nei. Ia, i lo nofo i Samoa pe ia o ese fo ilo mala malama le tūlanga wo wai. I le feso ta inga i nuu, ia maa inga. Ia ma tūlanga ese ese ia. Bei e ta ole, you know, ole. Nā fo ile tala lea o balalangi whai mai. E le whape ole thrown in the deep end, ba ole lived real experience.
1: Ha. Mana ia.
0: Ia, ma le si mea wa e.
1: Wa o la la mai tonu ole nuu, ile anga nuu, ma le soifuanga wha sa mua.
0: Ia. Ia wai, e tō o tele fo ila tō e nau nau e whaingaluenga Samoa. Ia ma o lesi mea ae, whaingaluenga Samoa, beo se mea wa o maalamala mai, ele whapea te aluma o winga wha New Zealand. I Samoa, ia na o lo alo atu mo lo loto tau mo whai, ma lo ma le loto mau wa lalo. Ia e Malama lama, ia. Tau mawhaia malama lama i olanga le, ia le, i whainga luenga. E maise tu tono o le malo o Samoa.
1: Marewa nofo ai, marewa tau
0: tua. Ia, marewa na nofo.
1: Ia, amuia. Amuia oi pei whainu whai atu whamitalanga. Amuia wai o ma e tofo, ma e soifua ne ai. Ia, mori maulo soifua. Would you recommend it to other isi tamale isi lupe fale le sa molo so i fuane i fafo atu sa mo
0: ya o te ilo tali tunga a yele taimi a yelo a yele lo tol tsangata ya o se ava no e te tauna e
1: mana ya
0: tau mo fai atu wai a ya ole wa ole o se leni lava ya sa mo ya e ya Pai o se tūlanga lea o te whaamatala e āwhapea e te mana o le experience lea. Ia, a wai te māwhauwhau i le se leni. Pai e telena whapea mai whanau. Ia, a o whaau o malo te kri, whaau, ia, maulo sa ngā luenga o e tupu lava lea o le tali a. Ia, e te tawana, ia, wā o le se leni o le mālo sa moa, ia. O se seleni fatau wa. Ia, pei, e te le fo i awa onga e te mawa ai.
1: Sili atu lo tupe.
0: Sili atu lo tupe. Sa ule lei.
1: Mana
0: e fiau. Tofi lau.
1: Mana e fiau. Mana e le vaenga le wa e saunu ai faftai. Malo tau tua. Malo lea e tatonu le oso lea mo lo so i fua. Ia, vaenga lea. Ale lana e fo i mai loa. Fa umalo mal PhD. Te le la le fiau na e sau moe. Ia, matulanga wha pina. Leo wha mai ana o PhD. Leo e ngalua i te tonu o le ole falapu tonga le mtanga luenga wa onga ya mo faya onga ole a onga fa faya onga mo a onga a mata ya mavainga ye pe ona fa fonga mai sa mo asasi vainga lo fa pe ona ye tape po fa mtanga ele ngata olo efsosoani ina ia fautua ia wala lelei mo pasifika e maise Samoa. Alo e fautua foi mo initia. Ah, o initia ia mai fiti, se tulou le ngana po initia mai initia, ai olfesili, ai se awa e ngalue ai mo initia, i vaenga ia o lau au au nanga.
0: Ia, se ita tala noa le vaenga lea tofilau.
1: O
0: wa e fawilo faa longo le faa unga le intia. Po o le faa unga ina le upulea e faa matala e le upulea indigenous.
1: Ah, o le upula o le indigenous. E le o intia, ah. O ia, famalia, yes. Sorry. Indigenous le faa pia. O lua e tangata. Ah, po lua e tangata o se atunu, famalia. E upula.
0: Yeah.
1: E tusala e le na o Samoa. Ah, o lo e au maia sei loa e patino i tangata ne ah, peila o tātou mai le Pasifika ah, ole lalo langi atoa ua tele a ina faa moe moe i le soifuanga lea ere indigeneity ah, lifestyle ma vaenga ia pio na ia ere faa sino manga faa Samoa wala nisi vaenga o lo faa pia ona e fautua ina ai mole ma malu Pasifika.
0: Ma ole o to se te tonu mata o fale fringa luenga. Na o au la vale tangata sa mo.
1: Yeah, so now it's for everything. Ah.
0: O yo tarito mai oha. Yeah, olo o yai le. Olo o yai le tasi mai le sui mai fiti.
1: Yeah.
0: Yeah, for le. Au, yeah, yeah, for ile au vaenga mai Koki Airani, Cook Island. Yeah, Maniwe. Yeah, mata o tala nole e vaeng o Pasifika o e ta o atola atunuu i te tono le moana nui a kiwa. Ia o mata o ia e ngalulu e whaatasi e tamo fai fo i le wa e whaingaluenga a to tele tangata sa mo lo whaingaluenga whaatasi. Ia te wo tele na o atu i le tūle. Ia e te taula beona o tala no atu. Ia te taula beo tangata esese. O langa yele diversity the tonu
1: diversity
0: to langa le Pasifika
1: yeah eto tele tu sota tole ta u diversity ah ona mo yo mai mai le tu le tu e tasi ole lano langi le Pacific Ocean ma tu langa va pena ma le atu Pacific ah tanga ta ese ah ese ta to tal tonunga e tele atu fo i me tu. Yeah, e ala, e mausa usoso ani mai au uso ngalu lue na mai isi wa engol Pasifika lo tō ngalu lue.
0: Yeah, e maua lava le fisoso ani wai e tō telefoi o aloma whana o lo o a onga i te tono o le taritu mai oha. Yeah, e se fo i atu nuu i le Pasifika o lo o whaasino ai lātou, ia. Pei o se tāma whainga fōi i le mātou, vāenga wha Pasifika, ia. Wō lelei, wō pei wō wha o ngā mō professional development i te tōno le mātou, au au nanga. I le tūlanga lea o Pacific Language Week, say. Ia, wō mātou wha o ngā se tūlanga, ia, wha atala noa, atunu ese le Pasifika ele ngati te tono le mātou vāenga ai e whaalau tele te tono le mātou au au nanga ia mālama le tele o le auwhainga luenga ile diversity i te tono o le Pasifika mana atunu ese wa e yeifo i atunu u ia be e tao o Micronesia po motu lava ia e yeif e to tele ele o yeise mālama i lesi i tū o le Pasifika ia te au lava ia e te tau ona whaeloa te tau ona whaeloa o lesi i tū lea o le Moana o lesi i tū lea o le Pasifika se tau ma whainga fō i le nai i le mātau vāenga i tarito mai oha
1: mālo Alora ngalue. Nai titilo soifua se tulo. Ia te lele, le ngalue ngalo ufia ngai maue. Ia waafua iai, ole aonga fafa ia aonga mo. Ele ngatana ole awawina. Ia ao nisi foi, au au nanga. Awa lava ia aonga amata. Ia asisira foi lai ta umfai ngatato malone, unusila le ta umfai ele au. Olo teles fe, se, olo avir fatu tuanga. Ia aonga amata. Ia walta pena ina peona saono. Ele ngata inga ngana. Ia ina imfai ona, ona soifuane soifuanga manuia. Ole ala sau vai mamau el nei taimi atau fai ue uta tal noanga. Ole ala sau vai mamau ia el nei taimi. Are we heading the right way? Mo whanau Pasifika. Wale wa uman tatala noa. Risi vai ngal soifuanga pio nai au au nai. Le criminology, ma le youth justice, ma tūlanga wha penata. Tiela le vai ngana. Ata maila I le vai ngata wa wa onga. Le ai wa whaailo fo il mana o mi o whaia onga ma tūlanga wha pena. La sau sila sila. Mese la mo suinga ia au mai il malo. I tūlanga ia. Mata, are we on the right way? I tūlanga wale de whaanilei au awa onga mō whanau le lumanai. Ia wā afsosoani lautali, a tū I a onga amata. Te lefsosoani le mna, le whaatino mai kalesia. So it's already there in our community. Ala diversity la lea pēna e sāu noa I le ese e senga o tuainga tangata, I tuainga anga nuu ma tūlanga whapena. O le ase meo e sisila e o anga I le leile tātou whainga malanga, po ani mea te tau na tā pena I le tātou community ina I le lei.
0: Ia peolo saunuanga fo I lea o le tā pena. Sa iailo o e iaile o te fiefiela o le tusi tusinga lea o le toia ina le afeonga le tuia atua e whaapia o le tofi e pei o le maumanga e whaa wau bealinga luenga. Fale liu ina e le Britannia. Purpose is like uncultivated land. There's still work to be done.
1: Very nice.
0: E la seasons ma vaitawa. O au lava ia e yei le nga luenga e faipia ma faa au pia. O le tūlanga le ai mese le e yei le nga luenga le community. E o fo I tūlanga o... O e kālesia o loo whesosoani I aonga a mata.
1: Māne.
0: Ia, e le vāenga lea, e loo bisipo pōlinga fo I lea o wā o tūlanga ia o whai aonga I aonga a mata. O whaingatā fo I ona sā ili ni whai aonga o loo iai le tō mai I le ngangana.
1: Māne.
0: Ia, wō iai fo I nisi aonga a mata. E lenga te I aonga mata sa mōpo I nisi aonga pai o Cook Island ma Pasifika. Ia wa a mata na wo whaanga lue ai ni whai aonga le o le Pasifika.
1: E le Pasifika.
0: E le Pasifika.
1: O no, o le lava tatu whai ao?
0: Ia, o na o le, ia, o le tūlanga lava lea. Ia, ia te au ia, o se, ia, o se profession fo I lea wa ole e fai mai fai a onga o se profession I te tawone passionate ai a whapea o lo tofi lava lea o le awala lea I te fianga lua ai o le alana o whainga luenga I le nei au au nanga ona o le whainga malanga o si o tama wa ana amata I le aonga amata ma le whaata o ina o le ngangana ia Pio se tūlanga lea e whātau ia te au a wā o le. Whātau au ina o le ngangana Samoa I te tono aonga. Ma le ngā luenga tā ua o lo whātino o whai aonga Samoa. Ia ma whai aonga Pasifika. Ia e iai fō I aonga mata Cook Islands I Tokoroa. Ia o lo o, you know, whesoso ani I le ngangana. Wa o se ngangana fō I lea e tau o le endangered language.
1: O tau le ainisi e tau tala.
0: Ngangana lea o Cook Islands. Ia, so ia te au ia, e te tau ona tau ma whai ma wha au au pēle ngā wenga. Ia tā pēna le lei. Ia, ia i fo isa i linga e fiso so wani i tu ese ese ia e tau mawhai e whale le ia i le ia maule manuia i tātou tupulanga talavau ma talavau le lumanai.
1: Ma alo whaftai. Fa mai fo i ane, le ane ma le lenga le fionga le tui atua.
0: O le tofi, e pei o le maumanga, e wha a wau bēlinga luenga.
1: Ia. Yeah. Au mai lale malenga na e whai ua ta proklame nefi afi e a via maoso e risae au ua e taratala mai popo lenga o lau fina ngalo foi le o fionga le whai a onga le o fionga le matua faiva o le fua mai tō whamanino pivio na iai tō finga a ta ua o lo e au au nai ia e mo mole atua le whaftai mole le whaftai ele ngata e wae whasua mai te mau a inga o lou soifuanga mai lava i whataita inga lelei sa whapea o na poupou wai lou soifua mwha whailele mai o e o matua ia leua whasua mai ia wavea fwoi mauala u whapea na fsoswani fwoi tato whainga malanga ole tuatu ne avano e sauno whai umai ai. Ia o nausua tūnel mā pese ma le futalangi a tō manino. Ia wha mai ai le tātou pokalami a wāua. Mā tango fie le wha soa. Mai se le wha i unga le tā pokalami. Pio na mā lele le fionga le tui atua. Ia wha i le maoso mō le tā pokalami a tō atu nea wanoa.
0: Ia mā loa whawhetai sau noa tofi lau. Ia vi ia lea lii.
1: Tai.
0: Tai. Olongona lava le anganga whawhetai a wālea vanoa wa tu uina mai i le au au nanei i a tātala noa ma whaasoa ili ne iafi iafi.
1: Tai.
0: Ia talosia wa e aisea o ngā o le au au nanei
1: i
0: talanoanga ma manatu sa whaasoa. Ia a ai fa ma lu lu watu me me lia tau fina ngalo a fa pe wa yai se tala po se upu wa po u e le o tala fe ngai i tau.
1: Ta se fo yatu.
0: Ia ai alofa mai le au au na nei. Ia. Ia. Ia. A yai se te mi a luma atu to filau. Ia ma le to faya to to ole manino. Ia. Ia tatou. Ma futa ma feilu at ma faa wau bea tatou tala noanga.
1: Ma li.
0: Ai, yeah. Fafetai, fafetai ma la vanoa.
1: Fafetai.
0: Ia, ia, tatalo ia faa manuia le atua. Ilo wa fionga.
1: Fafetai.
0: Tofi lau. Ia, faa pena afo ile to faa ia to to o le manino.
1: Tai.
0: O wale avea o, o lo, le lua. Fa leo ya ilunga o le ala leo nei o le PMN ma le tautua ina o tātou tangata sa mua i nei i Aotearoa. Wa e telenga luenga o lo nafa ma, o, ma oito le afiunga tofi leo ya fa pina fo ile tō fa ya ya mau pia o lua le fa manuianga le atua ya ai fafetai ma fafetai molene ya vanoa ya ya ia whamanuia fō i lātou wā whafunga mai nei tū lā o le afi afi malo o whaalo lava
1: whaftai e mōle atu whaftai na o fionga tu o whaiva e le le e whafunga sā mua e a whafunga sā mua whalongolongo fōi male manino i le mātango fio lo whasua me e loto e stasio te mali o rofa pion tūl fōi i a wāl tau tua ina o sā mua malarolangi atoa o lo nafa mao e lofangia le tua lo soifua fō a iripoto malata mai malifau touta i a wāfu ili uta o lofa pena na ngalue mtofia i a la ausotun mapese i a nafa mai a lea ili swafa Yesu.

le o fitu minute o te anele tu lai se funu ya mana tu le wa tawolunga ai mali tau tua ya mo oe le atu nupele le nei fiafi lau porkalame le fiafi manuia le nei aso tofi aso lua iu lai lua afe lua se funu mole ono le wa se eime fo ima tapina mali sunga alfa fingai nga wa alfa wa wino le tau tua nisi o tatu porkalame faa wawo le nei po atu faa mawina le ngang faa fitai ya tatu malo faa laulungia le nei fiafi ya pei ona matalia mai le awa ulia na lila se yo mai lava ile fifi tau wa lunga ya ele tato porkalame fale haonga luma na ain Dr. Naomi Fuamatu ya ile tala tala ina fo yol soifu hawa uina ya mese fo i oni awa uina o ni manongi ya wa lava sa mua matupulanga lalo vahoa le atunu lu itau wa wa soifu hawa uina ya mese fo i faftai le sunga ile ya sae il malanga mai in Malaysia ya wa fo ilfa aso inisio me alofa le tua ile vala awina ol nepo ya ole wa tapena tatu pour kala me fa wow mo le tule ngam fa ftai tatu maftanga fa so ngala tru ya ma tu dia so so fo vai malu po nga so to finalo ya wa fo ile tatu maftanga ole asi upula si tala le asa ma tu wanga wole tau tamali ya ma tu wa tu lava la pour kala me le fa fi manuia ya te o samoa tatalo lava ile tua tapena se lao lao le ile aso sa pati nga fo va tu ile so fo mo leola ya tatu tuifta pa ilungo ngalu ngalu pe awole ya mali nepo ma ya unia mese fo ila fiongo toto li manu ya tele fase usangu wa toto ima porkalame al tatu porkalame al tatu wala leo tatu tuifelo wa eze temi oilumba

0: can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531 PI.
1: O tātou fisi ni uma tusi tusi whā, e tau whai velo tau na apei, mō whāsanga e sengi alu nei yasu. E ile manatu o marularo tau le tō longa, e tū whā le ve longa, e tūsa o ngā ruenga sa whea ngā iaimasi o tātou o tunu. Tātou ave lā le mō ringa, mō vivi i le sūlanga o wā o lea wanu umia mre lau whā le au tā na fisi fisi. Wai uai man manuia ngā ruenga o le nei yasu, whaftai tele, Fatalofa foi malengang fa lwaro pa iro tatu tru. Sa ngai mai tatu mafuta fie fie ni po marie. Ia fa le to fa. Ma ia mo ia le utanga au tatu fa sau sau wai le tu ne vani. Pia ben sa mo ri to tasi nei fa mo tasi o fa tasi bre lua. La u le tio fa long longo. Ia lo o to o ona ne sa ve ki komisa edi tatu mafuta foi ni fie fie. Ia pa ia foi se tu ra ta ia mo mo. Ia vi ia lele ilo nang lelei tatou maufole nei avanoa tatou te mafutai la sauli atu na ipese ia ia tapena maifole tatou nuu mo se taupu tatou te faasoa i lenei tula i le tatou proklama o le tou faaliuliu

0: Whataroa tatu wala au tō whare uliu, sa ono mai?
1: Mā,
0: mā, mā, mā, mā,
1: Oh,
0: yeah, E se o filho não lhe está a dar por ele estar noi?
1: Deu
0: que ele não fia, vai isso. Não fia, fez o valor. Fez o valor. Não é tofu, vai uma fazer fazer o valor.
1: Uma
0: Sam fa mamrama mai tau ipu la na ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu ko ipu

0: Par poto, fui filoi, fatarvatu, sem. Emo. Ya, on sai emo sai sono mai ya sem. Mole.
1: Ya, ya oke. Ore oke ndo mushi.
0: Ya. Ya
1: la fa con si pa bol mole.
0: Sono mai.
1: Al mushi dia la fa pesele ale. Holiday makers. Ole o pesega, e ile pesega e usuri. Sweet lovers. E ka umbe la po elingo an tingi pesu tingi sa bonga e pesu sweet love. Mara kama sa bonga e ka angar pesu sweet love. Ole o pesu holiday makers. Ole pesu sweet lovers.
0: Holiday makers, sweet lovers.
1: Ole kengi pesu o elingoa, ole kengi sa boa. Ole kama angar kaar pesu. Perkam sa boa oi go oi swa ho kenge gamba kamba ga ka rai inga le penga le shui ale holiday makers
0: pa vamos a tru sili maya sam the holiday makers holiday makers le ngora foi pese oi ngo or tam ten sa mo mar tam sa mo na yo lo yai lo pese or teni or pese mar tamaro ta ina le me kuringi o in pesa. Ah, tai, emo sa nomai. Emo.
1: Ya
0: está con el run. Ah. Pero si quieres, si como. Si te fa un malo, si va a
1: morir,
0: Ya, va, vamos a hacer un emo, ya, te lo mamá, ya, tonu nai mau mai nisi ia mai tau mai tau tari
1: dan wakul kari fa murmuri
0: sai mai ia sai mai sam sai sau nomu mai stamare o fou fou sau nomai
2: ya uso maro pasta sui fou
0: ya sui fou mulia maro ra fron sai mai nivas sai
2: wo bole longo bisi di di leu kelo la pese nga ka
0: oi ya itu tura ya lo
2: ku ku ira lo la pese nga ka mo kuare la longa kuar fai ngo ka ku bisi di Ora mo kwa faro kwa pe pe ngai o o wo fi kali ku ni si ora fa mo fa mai de tu ya
0: ya o si usho de fa pe la fingo no tau tra pe le la titi ya ta tu
2: ese yo te lo
0: te lo ma o te lo ma ma la ma si de no fa to no si de yo la fa to fu fa me te lo ma ma la ma Ya, saya boleh belajar dia saya matur emani noile filia.
1: Ya,
0: emu.
1: Orang kali ni saya mai pesi apa berkabu ya ku ifafu.
0: Hmm.
1: Ia orang kabu ala ifai oi.
2: Oh.
1: Ia ilusia mah kaukurai. Emas kue lelendi, emas kue lelend.
0: Hmm.
1: Berkabu ala ifai oi. Islah eluma. Pemiru ist.
2: Emas kue
1: lelendi. Emas kue ele iya ya kawan ngai fai. Ayala ngai si debu ngai. Pemain play si ame si debu kako ngai. Si debu kako. Ile lo bebe si kako ngele ele ngai ngusila. Ia. Orkali ya kure. Aya ole kulanga ngai ka ule kua. Ia ole. E saule e koya si oba yesu. E amaila kau rio kako. Ngai kau kusio faadinga. Kami ini sahur itu ya bakul kau, usai malam kan wengang fight. Ia berkali aku yang sih.
2: Sam, kamu lagi kerja dulu. Sam, oleh aku mengalir fisiki.
1: Oleh fisiki apa kau pesia? Wah kau yang kuui fahfo, asir buka kau ingat.
2: Oh, mau mau ala ya malam malam malam malam.
0: Or fa winga nga nga se mi fisidi ai se foi la fa ron fisidi me ranga ro kroma mala ma.
2: Io or me ranga ro ko bu bu ku. Io. Io. Ngo ko le o kere kere na ula au au le ma au ku fisidi.
0: Dai ku sa pe ka pe foi la ura au sa o me e mo e le mar mara ma. E mo se ko sa o mo fisidi. Le ko pe la au. Io
3: or e or o fisidi. Po la me o le ka o ku. Po la ka fa mai le ku. Io o la ka fa ra o. Nga mai ranga whangau, whangau mai ne kua I a kākou. Lea me o reinga koe wa e se rea kua kākou.
2: E se rea kua kākou?
3: Lea me o reinga koe wa e se rea kua
0: kākou. Wai marmalama nari visiri a
3: afu? Nga whai rea kua kākou.
2: Nga
3: reo kua e se rea kua o rea. O se finga o rea kua pēa.
0: Fou, ai malama na fou fisidi.
2: É, vai pular lá o cali.
0: Aí vai pular malama na fisidi.
2: É, o mau, o peu, o como, o acunga.
0: Ia, ele querer o peixe em cá, cuê pra fua aí, um pau a hora que o cara é moia.
2: É,
0: aí ele se cai de fua, mua, foi que ele fez a peça, fisidi.
2: Oh, o qual farão o fisidi, né? O qual farão o fisidi, a maria fisidi. Aí ela vai pular lá o cali.
0: É, mas o cali.
2: Ole embo ah efai kaule lei ar kuspa ia ah ele fakanga kanenga ngamiki ia nge putan isa den fam kala e kangelu ah ore kimi e buka koi ai ore kimi ore ua mea male o mea kai miani ngai o mea male ua mea Ya, efa alongo lei mayara se efa yakula ukana lea yawe. Oka kaka I running ei. O mo ua mea kangaka ngei. Kangaka I lei karikongu I lea tua. Afi trai esu. E ufa makala le leia kwa yawe mea. Trai esu. O kangaka umae o mai makalia mai yao. E au winga mai I lea tua. Arong mai oi usor leutong. Ano makwa ko okele o kanga kailo or sinangalo le tuang fanga wai. Ama ka mai a kaingo. E lo le fina ngalo le tunga whanga wai kaingo. O le kuinga ngaunga le loko ma le... E whaangongo le leia le ukanalea. A lo whanga au kaingo. E lo le fina ngalo le tua. A whanga wate. O le fina ngalo le tua. E ala e ami o le anga I kanaka. O le ala e whasi yoke le tua kanaka. E pule le tua I kanaka uonga whaia. Pule le tua I kanaka ngā whaia le tua. E le pule a sesi I kanaka. O le tua e onga kanaka. E whasi yoke le tua I kanaka. A le whalungo. E o le lolo. Le lolo. Ngā o ngoa le ami o kongu. Tarai le tua. Wo usala mō I kanaka ngā whaia. Ora me nga ringa mai le lolo e le tua fasi yok ye kanaka. Wa kumu le ame le anga mar fai ka anga mar pelo mar loko le anga. O e whanongo mai kare yok fai kuia we. E e kare kongu I kare yok fai kuia we. A fasi yok ye isala elu kanaka umma e nga kauma e isala elu. Onga le ifo I kupua. E le o ni kanaka nga fai ngau mai fina ngalo le tua nga kange. Ora me nga fai ngalo e le tua. Fasi yoki umma kangkange, eo oya Iran kemi, mo ua mea umma, mo ua mea, ole o mea, ole o mea, ole o mea, ole alfai po mea, ole atu alfai po mea, kangaka ole atua, a o ua mea, ee Iran, ae fai kawu kushpa ia, ilfaringa, wakuku mai ba, wakil kilo mai pa uu pa pengia, Papengia o Iran. O Iran papengia. Wapau papengia. Le wapau momua. E koe pau, e koe to'i Amerika papengia. E koe kouke vava aia I mei. Ole ua mea le to'i. Ole u iei unga le ua mea. E muki li, koe para li. Muki. Muki. Ole wapua, ole kalanga, ole kalinga yawe. Ai le falongo I le tua. Ai muki li a koe kutmo momori. Ar kari ngā wā mori pasta.
0: Tai, e mo mama rama rau siri.
3: Ia, wā hui ba e fuli I sa kua wai. I fiori. Wā, le a kua wā kua kua. Wā, mai e le kua, ka kua kua kua kua. I le, fa mai le kua, rau pā rā.
0: Ai, eu vou me
3: recuo. Quando foi? Oi,
4: Eu vou fazer.
0: Kei se mwomo mwomo mwomo, sa so na nunungi la laki mwomo ngao ngao.
4: Ano ni no toho ya kui. Opa wopa wopa. E kaka na wosa wubu bien la laki. Wate kwa zofa la laki kaka ya wu. Ose siri.
0: Esa na mai.
4: Me fue la coca, como lo va a fichir.
0: Ia, o la coca kui ya y suife filoi. O gago gago fa bio kembe fa fi poco ya mar kembe pa pa poco
4: ya sí
0: ya no mai
4: o fia bene o fia me coi rupe sa faya vai faya ai sa vai ko ko nu ra fa ra o bago o pa uri o pa uenga na koi fo ida e o pon na ola ma ave le ke ye o le gu e fai ba ko fa fini o kama e ko pon o ele ngor ke ye.
0: Ya, yeah, bahawa macam tu, bahawa macam tu, si di mana OPV, lain dengan orang ni. Macam tu ah.
5: Eh, oh, ini nak aku kerja dengan aku kau ni orang papel.
0: Wah, ini saya nganga. Kau orang aku kerja orang, kau orang aku kerja orang fia popoko, orang papa popoko, orang umbang.
5: Pula, boleh pula. E poi vi pure a vorrei esaro io voglio oira che ho quasi che ho fio e che le qua mai i va mai a moese o i voglio o mai a dare la spili
0: e fer
5: i gai va mi dice poi se io con ai bu vuole ora
0: le mo sai bu voglio i run
5: poi io che bo io i voglio ca u Ose pagi ya, boleh boleh.
0: Perisia.
4: Oh
0: Perisia.
5: Ya, ah, ya Perisia.
0: Mero Persia, ah.
5: Ah, ya. Oh, asal saya boleh boleh kau bio. Asal saya boleh. Ya, aku kau mahu ingat kau bayar. Isteri elu kau boleh bayar isteri elu ilmu kau gaye. Soalnya apa dia alvar?
0: I.
5: Tapi awak. Ele ini bang kau kau bayi sahaja ini,
0: kau siapa faham?
5: Aku, awak saya yang mai kau lah sahaja itu, ya, faham fikau dia kau ngapel kali, kau kau faham, kalau kita faham bau kau kau bau sahaja itu, Amerika, kau ngalah ya, perangal kau sana Amerika mai sahaja itu, Ai pai ele vai com o vale pai a água vai surunga água como qua olha qua meu rumor vou me avião caiu e vou tá curou e caiu a olha caiu ele olha o sinobi meu
0: vai tá aí para tava disso tava lá o Abi malo se voa, saura mai.
4: Kere ba wor kako. Pa upu ga faso, ke a wo.
5: Le le a wo beki ma.
4: Eu ba ko wo e u ba wo pu le au bon ta ko da upu wor kako. Kala upu ga faso.
0: Ora upu le ya yo pa poto salak. Ya male fia poco san orficini ma ya opv o aire ingo la fingo fiume renga mai mai sa va orficini emo ya e fa pulsa la lauro fingo orficini emo ya le fora pulsa la lauro fingo el cari
5: vale pe amo ma fsi e to
0: Orfsidia Sam nga ya yori on the PCR sa PCR. PCR for your sweet lovers. Ya maringol tama le sa ta ina le kitara. Maru. Maru.
5: L'album mal ka ko wa fai.
0: O le vai time o le vals full. Inge yusila. Ta siwa varu varu. Nga hi ta PCR o le sweet lovers. Yeah, fa pe u comme qui est ça ngoli suite e Backstreet Boys ali ali la suite lovers ali ali
4: holiday makers
0: king ai ngoya comme king amal mon coffee ngang au final
5: ça
0: c'est quoi quoi je suis Tumai cak ini usila utak-utak ufuk yang fatungan. Ô Bibi.
6: Oi.
0: Tá fora, Maricaria. Vamos sua?
6: Oi, João.
0: E ninguém noa?
6: E aí, Pablo, mole, vamos lá.
5: Ua, que erio, cara. E a pila aí, o seu, vai lá,
0: vamos lá. Tá, tá. Tô indo um minuto, eu tarei o chassi.
6: Dá lua por causa.
0: O foram ti, o manga, pati, o manga. Peixe.
6: Dia, balo, saucan, oi, norteng, peixe.
0: Mara, fina.
6: Ia, malo, será por sengel, cali. Ia, o sao, uma cali, o mara, fina. O pati, o manga. O mara, fina, o manga, o manga, o manga,
0: o manga, o manga, o manga,
6: o manga, o manga, o manga, o manga, o manga,
0: o manga,
6: o manga, o manga,
0: Pataro sa tswala au pa poto sui filoi.
7: Alo su fu manuia.
0: Oi, su fu manuia, telefono.
7: Otsalau.
0: Ia sa no mai.
7: Pa fia na malo Serena Williams i Wimbledon.
0: Pa fia na malo Serena Williams i fair Wimbledon.
7: Yeah.
0: Fafia on Maro Serena Williams e Wimbledon. Fafo maja to know Sili Maya Mapsua Oiling Wata Maita Ile Uta Uta Uwa Neva Itau I Turanga Meta Musika.
6: Yafakur Kadi Wingal Sini Ile Ya William.
0: Salamai.
6: O Fafiku Kamalo ya, ya William ida keng ida teni.
7: Fafitaisen.
0: Fafitu.
7: Tjamofai.
0: Tjamofai mai. O Kamalo i Wimbledon le South City ang.
7: Yeah.
0: Jose le kau dia Kamalo isi Malay ang.
7: Yeah.
6: Pega
0: foi com a Augustinho Buri para mambor. Yeah, foi bem chefe mambor nga.
6: Olha, internet sangue fila. Olha fast open.
0: Lá?
6: Le internet só sabe o open, fast pro open.
0: E.
6: Olha vamos calanga, essa vai é a medica, essa o lá no cake por lá no sam. Tawe alu ngai all Pacific alu sabo alu fiki alu konga mai se ko mai si mo. Aure si kei po sa mi sila, aure si kei po alu sing. Aure si ri o fea konga ngi sila ngai ka u o mai kei po nga konga kilo ngi sila. Está una lo sami mai America LA. Está mai LA America. Le kei po nga fast proper, nga sa ngai la lo sami. Ia con el kilo está humor en Ibsila, Ibsili por la hacer con en Ibsila ngai. Ya está humor que ponga con el kilo internet en Ibsila.
0: Ya na Ibsili. Vamos mancha de tú, Ibsili Maya Sam. Fue en Ibsila está un umele. Y el laina le sa waile internet mai América.
6: Kau kau mai ngai wole koge ngai por el rua. Sí, sí.
0: Tali Fusili Mapsua. Tali Fusili
7: Mapsua,
0: Sanomai.
7: Taylor Swift.
0: Taylor Swift. Yes, it is. Ilmaia Mapsua, Pausaro Tali.
7: Ayawe,
0: it is the fear. Maya. Rafa Sili, Sili Sam. Il Cape Ole Samui O.
7: Olá,
0: Ofsiri. Olá, Ofsiri. Lá vai, Ofsiri.
7: Fafia
0: na
7: Marlo,
0: Serena Williams e Wimbledon.
5: Fao.
0: Fao, não?
7: E aí, Fafai?
5: Fafá.
0: Fá.
6: Parima.
7: Parima. Me hai fatto. Ma come? Me
5: hai ubriti. Ma si fa morire venere. Perché in Sila?
0: E io tengo in Sila il pesce, musica. Yeah, Malachasi mixed. Já sou fala para o Vargas.
5: Ele foi.
0: E não, o importante nada.
5: Foi cinco galas, leva foi qualidade, ficou.
0: Vai ganhar, foi uma loucura. E ficou lá de cinco.
6: Yeah, I'm going to go to the house. Vamos a ver el poco de la mesa de la luz. Prepi i physical ites. E ikusinga sama kala ia hisuyo kala ango karonga. Kala anga la kapi samai. Ore polo la kapi. Nga kisai ma ere me fa bikoa nga ma fuai nga kisai ma polo la kapi. E kisai me no la poa ma le sai ma fo ringa. E kisai ma i ere mangi. Ia olar kavi ore siri olar al mangu nga kisai ma ere polo la kapi.
0: My rugby.
5: Yeah. Kamu pulau Malaysia ni ngaji dia kuya. Oh pulau Mal pulau air aku. Yeah.
0: Kamu
5: sendiri
0: apa?
6: Kali ini ingol bang.
5: Ada si kau suka aku bang we. Dia lah oleh
6: Ya, si dia dapat bakau aku. Bakau ngai okey loe kok ke si makere bau. Oleh bang. Ini aku ye la la ni temi ni. Jadi koi bau le bangun ngar ke ni ngai la la.
7: Ole anda malepese.
0: Le anda malepese.
7: Purple rain. La le tau sanga. Ah, ai le anda malepese.
5: Purple rain.
6: Tativo futuro. Tativo futuro.
7: Le ai vastai sem.
5: Nak tak mai lebih kurang, misalnya, waktu ni le 50. Tapi lebih
6: kurima.
7: Yeah, Sam. Right.
5: Ali, kamu suruh, kamu suruh.
6: Bukan kurang kasih lebih kurang.
7: Yeah, kali mulut.
5: Ali, kamu suruh.
7: The eyes of tight, my mouth is little.
5: Umbakua, yeah, Saura, I don't last a fool, or a big or a few seconds.
6: That's in what we call him, but
7: the eyes of tight.
5: You don't have my pissing up.
0: We are going to call Ringo, I mean, I can't have a pissing.
7: Yeah.
0: Or what far?
7: Oi, on a person man.
0: O Prince.
7: Yeah, what's up? That's even fun.
0: You know, gaming are now. Hey, they're coming from Kosega, Kauka, Ua, yeah, gaming are you. Is she even pissing? Family. Family. Timu, run violet.
7: You're pushing
0: me, my name,
7: Olay tu la no mi nute te ai. A fa popole tu la no mi nute te ai. O le tali e tu tu chama mi nute te to e ta le ti tu la.
0: E tu la mi nute te ai. A fa popo e tu tu chama mi nute Tutoe tari si tula.
7: Ie poco.
0: Oh, ma già trovo un CD ma mi fanno.
5: Ja, poco vai su CD ma mi fanno.
0: Ciao, ma io, a suo.
5: Oi, oi, cacca. Ma a macchina le cacca, che ci vuole pure capire. Ya papi ay ese la no fa cumar por ahora voy en gol hoy fa cumar no
7: cumar Grand Fox

0: ki.
1: O fa kuro wa le ka kuro o fa ponga. O fa ver. La fo ko se une ri na le malo malo a lu wa i o ki.
0: Ya la.
1: Ya. E de ai. Wa u la ma le tia tia ya. Ya ti le ba po e le pa i no fa lo ina. A maua le tia tia mo le aka i le aka i mo le aka mea mai sai le toi tua le au maa kua hoi le le ua ngofu pane le ngei kai me tia tia e whaalongo longo mai le polo kalame le pai te au mei le keno po mo le kumaakita le mo mori yaku le wha maa loa ngei kai o le ua pai iu le polo kalame ai mo mori yaku le wha pekele le i lau tsunga le maa kua ua wangoa e a mesi po o ngai yuto ua Kuaku le kaku mafukana le nako shango iya po, ma iya po, e te soa soa ni marima rima ato i lau tunga. Ya wane kau mei no kiuke ma faiwa re nei kai ni waku ua ma ku lewa le po. Ya, ya faa mangi a kere ne a kua ma iya po a i tene mau. Ma iya faa furu mai le langi le kopa. Ya wana wane na fai le kaku mu ma lau kau kua ma kawena wale naka po i le ato. O papi nga ki e kare kia po iyo ko kopi o uluo mo le ki nga o le aina. E nga nubu e ai, mancho le ka po inga le kare kia iyo. Pai mu kiu ke pa nga so le ke mi papi ngei mo le au o nga la. Ya, lo fangia le kua le kua iyo nungo poa pa sanga lau. Ya, malanga ku le pane kau kai le kua ile. Pai nga malanga i kau mo le mangui le pa amuri o pa kadimai. Ya, li di wange fo ile va kere le ka po inga mamalu le kua se le. Ma fai o so podia se kala e tau kala ma le fai keke ia Samoa. Ia ole apo isa ma ko kala ua ne kala te ngai ma ua siri ma se ngei le fai ponga mai ia ngā rūre vai Samoa o fai pia pianga lau fai pia ngei kai au. Ia ia maua i pia le koa ki le mu a fai kau ko whanga le kā ko kuru le ngei tō. Ia so koi maali i puenga. Ya, iso mako pa le kongu mai le kaino le pol kalame, le pol kalame. Ai e pa mangia ne, le kua i le kako kongu, i pa ingol pa i ake i lago singa, ma to sa pa kakinga. Ya, me se po le anga i aku i, i sa unginga po i o le sa sa o le kua. Mangia ne pa ingol pa i aso pasta.
0: Pasta
1: i la. Ia ia, peke nga kia maa. Ma sangi anga e kanga mai lunga si i pa i ua u koe manguanga. Ai se ana e tu ai de me pega ai tu na de na a ya le sentel grab a pai te bawa ai se ana e tu u bolea ya e memoria ko yo no fala e ta ko ku a ko i pa ka u malo no no se vai mal pa u mal ba ya so ya stiri lo su mal pol kalame ko mo ko pe pe lo ina je je no ka pu le ola ai alo pa ke la panta
0: afta ina
1: ya pa ni ma ke pe se na pe a ti so lo ku na no ku pa ke wa ku mo le ma pa fa ku lo ai ka ko pe lo ai ka ko ko pe lo ai alo pa
0: ai la ya lo fa fa afta i
1: ya ya so ko ye pa sa
0: fa so
1: ya so i po lo ba
0: oi sole ya vi ya le li fa afta i le te le ke ya le au tu sa fu imalita yao na wa sa ro fai watu ya so ri faleta ya opta tu poka di fu ile ni ta yao ole u los fu mole uno mole afa minute u te ile tu la lua ya o so le o so le ya allu Oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele, oi, ele

0: Foi mai ai le malama lama le mafau fau tatau po le clarity and common sense ili po le kalama le saunga le mui ngā ruenga New Zealand ili tau la itasi fa la velave la mati aiso i fua o takanta fai ngā ruenga. Wasi itia New Zealand na lango lango tau tupe mo fai ngā faiwa ili Pasifika e hale le fa'alau telaina of sosani titi atua i fai ngā faiwa soli tu la fono le fa malu sio pūlenga i fai faiwa ili au fai faiwa ili i tūlangi e sosani ya tunu o le Pasifika i amma wamaini polo fiti te tele ya sooma ma ili o ngā sami o le osilio na tele ai o le tuna ili lalolangi. Le fa'alau ilo il ministar wa ifafo le afio ngā wawasa mana ya Winston Peters le neif sosani e se fulu valu milione tala le tisalaino le fono lono lusfu lima ministar le komite o fai ngā faiwa tunu o le Pasifika i Wellington le vaya sunei. Sa uno fo il ministra o nga sami fai nga faiwa ya Shane Jones o le nei tupe o le amoise so swani mo tunu o le Pasifika e pui pui ai o na tau o nga sami ma ma wale tau sao ma ya tunu o te tele o lo o faa ngongo tae. To alima tangata na po e faa pango tae leo leo ma le tasi il miliona si kaleti na faoa i lalo stau ma fai nga malosi e faa salvo faa to wa ingo te paa faa to li tula fono li maketi ulioli po le black market. Na mau fata sema sitino i tupe, se lau fiti fulu afe ta la. Na ta ua fa apea, o le tasi i tesi ma le tolu miliona si kaleti pe afa atau watu, e mau waile lua miliona ta la o te pa afa atau fa alilo lilo. Pa i mele pulo le ofiso tiute mo sa ilinga ya Terry Brown, wa ia na puta ian mamalu le atunuu, ina ia fa afiso o ta ili ofisa pe ava aia ni ngayo inga ma salumia. Ma le tano fa aiu, Nisi faalinga faalenga nuu na amatamaya nao se poe tasi moa o ngai fitu a wawea neima se tasi u faafifianga pito itelei Hutt Valley faamanatua ya nga nuu ala Pasifika ma Maori. Le Hutt Festival na faatuina na ia mawaye faanau talavou se avanoi faalea lato utu ma nga nuu e unua mani fainga faata wanga. E fai tau se lau tamaiti a onga na faatuina au sibe valu sulfitu e faafiafia ele Walter Nash Center e Lower Hutt mo aso e lima. E faalia le faatonu o faafiafia nga faalea nga nuu ya vai to e leni. O le nei faamoe moe wa mawaye tamaiti a onga se avanoa taua e faau lao lai ya nga nuu o le au faatasi faapea mas faasino manga taua. Na taua fo i e leni o le anganga au tu o le faamoe moe o se fiafia nga enjoyment but ma futanga so of atasi participation mo ano mfana wa ata yao au anga yatu ikolisi mawalulunga ile lumanai sa mo telefo fai una neva yaso fa tailo tapo inga a alo faiva le ofinga luenga inga pula i maria makeli tutule nei so ifua.
1: You can now listen to 531 PI on iHeart Radio. Download the iHeart app and search 531 PI.